zini kolera zini kilegwe kakuma wale kmo kamu kakolo kama rezo wale la ligihu nte teaka die turboka da turboka teknisyen akabo zire ekupo teknisyen akabo zire ekupo dubati kakuma wale kmo kono kukbalma kusofu malhul mahalbo kawa emisyon ka wa emisyon yeke kabu kama amalba mewa kap